Na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na bin bin na b